0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu. Mugenzi nkunda uri kurantega amatwi, aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo utege amatwi icya kubwira mu ijambo ryiwe. Ni umwanya mwiza twungukiramo tutaguze, kandi Imana iserura ubugombe bwayo ibicishije mu ijambo ryayo. Urahawe ikaze, utege amatwi icyo Imana ikubwira. Uri gushikirizwa kino kiganiro na Gahungu Pascal. Dusenge Imana. Data uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya duhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo mpemu yera abane natwe, kandi abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo, arimusobanurire mu buryo buhuye n'ubugombe bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo cha Mose cha mbere cyitwa Itanguriro. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, nihabeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, nihabeho itazanure hagati y'amazi, ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure n'ayo hejuru yaryo, biba kuno. Maze iyo tazanure Imana iryita ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke, biba kuno. Maze musozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo iryita ibiyaga. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti, isi nimera ibyatsi n'ibimera byose bya mutubuto n'ibiti byama ivyamwa byavyo uko amoko yavyo ari birimo imbuto zavyo, kwisi nyene biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera vyose vya mutubuto uko amoko yavyo ari n'ibiti vyama ivyamwa birimo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi ugira gatatu. Imana iravuga iti, mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Kandi bibi vyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwakira isi biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icyaka gitoya cyo kuganza ijoro boni inyenyeri. Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo byakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya,
1: uwo numunsi ugira kane. Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda, ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka byose bifise ibyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabihezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga n'ibiguruka n'ibigwire mu isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti isi niza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti ehe ndabahaye ivyatsi vyose vya mutubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ivyamwa birimo imbuto zavyo bibabera ivyo kurya vyanyu, kandi ibikoko vyose vyo ku isi n'ibiguruka mu kirere vyose n'ivyikwega hasi vyose biri mu bugingo mbihaye ivyatsi bitotahaye vyose ngo bibe ivyo kurya vyavyo, biba kuno. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye vyose, kandi vyari vyiza cane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice cya kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bo n'ibirimwo vyose vyisinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku bikorwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze. Ubugi Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa, umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru, kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta nakatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko horaho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu chaduga kiva ku isi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishyiramo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameze igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni nigo rukikuje igihugu cyose cy'Havila kiri mu izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Aho ni wabivyitwa Budola n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni nigo rukikuje igihugu cyose cy'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli nigo ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Warahimana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo alirime alizigame. Warahimana abalira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iryo tongo ukije ko ukugomba, ari ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzi ukije ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Warahimana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko vyose vyo ku misozi n'ibiguruka mu kirere vyose ivyo Warahimana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingena vyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose lica riba izina ryacyo. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano vyose no kubiguruka mu kirere no kubikoko vyo mu ishyamba vyose, ariko ntiyaboneka mu mufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhorahimana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago. Ugo rubavu Uhorahimana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya, ariko ntibyabatera isoni. Itanguriro igice cya gatatu. Uko icyaha caje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose vyo mu ishyamba Uhorahimana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega nivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishyura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabijya. Aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe na warajya, amaso yabo bompi arihweza bamenya yuko bagenda menya, badandikanye ibibabi vy'imisukoni bironkera mu ducocegwa. Bumvijwe ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko kukagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndi nyegeza aramubaza ati ninde yakubaliye ko wambaye ubusa mbega waliye kuri cya giti nakubujije kujyako uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya cya giti ndajya Waraimana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabijya Waraimana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba uzorukwega inda hasi uzojya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda uzokwa muvyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomoranira inyota nawe azokuganza abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ni ntuzu kigeko uzani yivu umuvumo uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe rizohora rikumerera imikere n'ibitovu ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro kwirigura birakuya niko kuzoguhesha ibyo kujya uzurinda usubira mu ivu kuko aryo wakuwemwo uri umukungugu kandi umukungugu ni uzosubiramwo uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose Waraimana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika Waraimana aravuga ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi none rero yohava atuma kuboko akamura no kugiti cy'ubugingo akajya akazokwamaho ibihe bidashira nicyo cyatumye uhoraho imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruheri burasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yakumuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo itanguriro igice cya kane ibya Kayini na Abeli kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe nuko asaminda abyara Kayini aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho asubiza ko abyara murumuna we Abeli Abeli aba umwungere w'intama Kayini aba umurimyi igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure byazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cyane mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso. Ni wakora neza ntuzokwemegwa ariko nutakora neza icyaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cyifuza ariko ukwiye kukinesha nuko Kayini abarira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga maze bari mu gahinga Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe aramwishura ati ndabizi narumwongere wa murumunanje nawe aramubaza ati icyo wakoze ico ni giki ijwi ry'amaraso ya murumunawe liriko lirantakambirira ku isi uhereye none ubaye ikivume ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe ukuboko kwawe kwavishije kuvubu ni walima isi ntizogira ikikumerera uzogenda uraraguza uri inyererezi mwisi Kayini abwira Uhoraho ati gihano mpaye kirenze ico no kwihanganira raba uyu munsi unyirukanye ku isi shiburiwe kure yo munyonga hawe nzogenda ndaraguza ndi inyererezi mwisi kandi uzombona wese azonyica Uhoraho aramwishura ati nicho gitumo wo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibiheta ngabondwi Uhoraho hashira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba maze Kayini abana n'umugore wiwe asaminda avyara Enoki yubaki gisagara acita Enoki acitiranije n'umwana wiwe Enoki avyara Iradi Iradi avyara Mehuyayeli Mehuyayeli avyara Metushayeli Metushayeli avyara Lameki Lameki abira bagole babiri umwe yitwa Ada uwundi Zira Ada avyara Yabalu niwe sekuruza wabungere b'inka bagenda baba mu mahema Murumuna we yitwa Yubalu niwe sekuruza wabavuzi binanga n'imyironge Zira nawe avyara Tubali Kayini umucuzi w'ikintu cyose cy'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma Mushiki wa Tubali Kayini ni Nayama Lameki abalira bagole biwe ati Ewe Ada na Zira ni munyumve Bagole bala meki ni mwumviriza majambo ya anje. Kuko nishu mugabo ndamu ngihoye uruguma ankomerekeje. Numusore ndamu ngihoye igipfupfuri. Asangu woku ishe Kayini yobi haniwi biheta ngabo ndui. Nukuli woku ishala meki yobi haniwi biheta ngabo mirongu ndui ndui. Adamu yongera kubana numugole wiwe avyara umuhungu. Amwita Seti. Ati kuko Imana inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo cha Abeli nuko kuko Kayini yamwishe Seti nawe arahava vyara umuhungu amwita Enoshi ico gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho Tanguriro igice cha gatanu Uruvyaro rwa Adamu Iki ni gitabo kidondora uruvyaro rwa Adamu ku munsi Imana yaremeye ku muntu mu ishusho yayo niho yamuremye irema abantu bari uburyo bubiri irabahezagira ibita abantu ku munsi baremeweko nuko Adamu amaze imyaka 130 avyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe amwita Seti Adamu amaze kuvyara Seti amara imyaka 108 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa imisi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 930 araheza arapfa Seti amaze imyaka 105 avyara Enoshi Seti amaze kuvyara Enoshi amara imyaka 807 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa imisi yose Seti yamaze yabaye imyaka 912 araheza arapfa Enoshi amaze imyaka 90 avyara Kenani Enoshi amaze kuvyara Kenani amara imyaka 815 ayivyaramwe abahungu n'abakobwa imisi yose Enoshi amaze yabaye imyaka 900 n'indi 5 araheza arapfa. Kenani amaze imyaka 70 avyara Mahalaleli. Kenani amaze kuvyara Mahalaleli amari indi myaka 840 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Kenani yamaze yabaye imyaka 910 araheza arapfa. Mahalaleli amaze imyaka 65 avyara Yeredi. Mahalaleli amaze kuvyara Yeredi amari indi myaka 830 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Mahalaleli yamaze yabaye imyaka 895 araheza arapfa. Yeredi amaze imyaka 162 avyara Henoki. Yeredi amaze kuvyara Henoki amari indi myaka 808 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Yeredi yamaze yabaye imyaka 962 araheza arapfa. Henoki amaze imyaka 65 avyara Metusela. Henoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365 kandi Henoki agendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Metusela amaze imyaka 187 avyara Lameki. Metusela amaze kuvyara Lameki amara iyindi myaka 782 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Metusela yamaze yabaye imyaka 969 araheza arapfa. Lameki amaze imyaka 182 avyara umwana w'umuhungu amwita Noa. Atuyu azoturuhura mu bikorwa vyacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu uhoraho yavumye. Lameki amaze kuvyara Noa amari yindi myaka 595 ayivyara mw'abahungu n'abakobwa. Imisi yose Lameki yamaze yabaye imyaka 777 araheza arapfa. Noa amaze imyaka 500 avyara Shemu na Hamu na Yafeti. Mugenzi nkunda, iki kiganiro ijambo ry'ubugingo ry'uno munsi kirangiriye ngaha. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana dufitiye. Mwemu yera kurongore agushitse kukuri kose. Mu izina rya Yesu niho tubisavye, amen. Dusenge Imana. Data mwiza uri mu ijuru, turakengurutse imbabazi tugiriye kuko ubonye ko bikwiriye ukatugaburira ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo uduhe mpemu wawe yera ari dusobanurire maze ari dutahuze. Tubisavye twinginga mu izina ry'Umwami Yesu, amen. Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39 canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Samizi agakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero ndabaramutse nongera ndagupfuriza igitondo cyiza cy'umugisha. Isaha 12 zirarenga ku minota 30 hano muri studio. Samizi agakiza ku isoko y'ukuri, akaba rero ari umwanya gucamukurikira ikiganiro inyandiko n'umurage. Bica ngagusamizi agakiza ku isoko y'ukuri. Rero ndabaye ikaze, nongera ndabatumira gukurikira icyo

Turabandanya n'ikiganiro kutsi kivi mwaramutse ndi Ngabire Samuel reka nipfurize akazi keza ndayitabaje na Celeste bari mu kazi ko guhingura amavuta ngaho kumubanga ati akazi ike.

zineza ndi ni y'urukundo ndiko ndabakurikirana one by one ndi mukajaga ndiko ndakora kazi ko kunguruza abantu ni y'urukundo rero nawe tumushimire kandi akora kazi keza cyane ko kunguruza abantu n'ibintu reka rero twifurize ibihe byiza abantu bunguruza abantu n'ibintu mane barinda amasanganya n'izindi ngorane zose nawe arakoze cyane ni y'urukundo hariya mukaja.

Turabandanya n'ikiganiro Kotsi TV aro twandikiye bite bite namahoro turamahoro ndi niyo nzima wibuhayira kugwire nk'abandiko nkorera ibubanza amavyiza dukore dusenga Imana nayo iduhezegire ukora nagwabira nk'ubudakora urakoze cyane amugenzi umuntu akora w'umunyamwete ndoto ziwe hafi ya zosa zishikako ari kudakora gumana ibyifuzo mu mubiri byinshi ibyo rero iyo bimaze mu gihe kirekire bikanga kuranguka ashobora kuvamwo akora n'ikibi kobera ko aca ashaka gushikira uburyo itunga bimubeshaho bya buri munsi aciye mu nzira itari ariko inzira nziza no gukora umuntu agatungwa nibyo akoze ibivuye mu mwete wiwe.

akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwuzuyemo agahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twabaho dutata agahinda. Hoba hariho ikintu cyo gabanura umubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho?

nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye. Nimwashika ahantu hashasha, rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera. Batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko. Nkuko William Temple abivuga, umugenzi niwo muti w'ukuri. Ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose, umugenzi w'intamuheba, uwo nawe si wundi niwe yavuze ati, nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arongera ati, nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28. Waba ufise imyaka ingana gute? Waba ukora iki? Waba ufise ingorane imeze gute? Waba umugabo cyangwa umugore? Waba umuhungu cyangwa umukobwa? Ushobora kunezerwa no gusezerera agahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe. Twakiriye Yesu nk'umugenzi, imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka.

Chuti bakunze bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri murimo muradukurikirana reka tubaramutse tubifuriza kugira umunsi mwiza mwese aho muherereye turizera neza ko murimo muragira ibihe byiza n'isamirizi yanyu ndetse turazi ko munayikunda dushimira mi nawe mwashoboye kubana nawe ahari umwami imana akomeze kumugirira neza rero iyo nije tugiye kubana inyuma y'indirimbo cyangwa bashikiriza urutonde rw'ibiganiro n'abateguriye

Isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri nkuko rero mwamaze kuvyumva kandi nawe nawe basezeraniye sinifuje ko mutareka kubandanya mukurikirana uturirimbo mwarimu yasabye nkuko nawe nawe basezeraniye ati akanya kakaza karaboneka hagati mu biganiro n'ibindi murabana yamukurikira indirimbo mwasabye ndizera rero ko mwakomeje kunezerezwa nazo nyuma y'ikiganiro Chifuzi wewe vyose mwari kumushikizwa na Nyandwi Emmanuel ndizera ko uhakuye vyinshi kiretse mubonye ibimenyetso. None rero tugeze igihe cy'isaha y'icumi hano muri studio za Radio Gakiza ndabona zimaze kurenga ko iminota 19 n'amasegonda 22. Nkuko rero mukomeje kubujanana nanje mukurikirana zino ndirimbo nubu ndabahaye akanya kugira ngo bandanye muzikurikirana kandi zibandanye zibafasha kururanirwa no kubandanya mukora ibyo muri ko mukora mwege madose mu mbaya n'amasaha kandi mudahengura agashinge mwege muri ko madukurikirana muri ngaho mu muzazi ngaho mu bimbi ndizera ko mudahindura mugumiza kwijana na rimwe n'ibice umunani ngaho imatyazo nuko ngaho kukirama hariya mu kibuye ngaho irugazi ni kwijana na rimwe n'ibice umunani ndazi ko mukomeza kudukurikirana bari ngaho haruguru yo kuri Gardinoro ngaho haguru yo mu Gasenyi ngaho ku muberure ba Flora ndizera name ko mubanda yamugira ibihe byiza eka ndazi ko muri benshi cyane ariko badukurikirana muri hariya Makamba ngaho haruguru gato ya Nyunga ho mu Rutana ngaho mu birongozi ngaho hariya mu Kiguhu nawe ndizera ko mubanda yamugirana ibihe byiza na Radio Gakiza mwe maduhisemo ariko badukurikirana muri ngaho impinga Kayove ngaho ikayero mubanda yemuranirwa mane komeze kubazirikana no kubaduhera umugisha nyuma kare karirimbo kakorari ngabire y'Imana ngaho kumberure mwe ariko murakurikirana katazira urubanza sebisimira hariya ibuganda kubumbiri tubone ko dar elo israeli mukurikana akarimbo kayo kataziriwe naganiriye ndoze rero muzirikana ivyo abakura mbere bashobora kuba namahigo kuba ushobora kuba umufise akakuganira kungene bakura kungene byari bimeze atari kuno munsi ugeranije usanga bimeze kunonerera akarimbo ni naganiriye na sokuru kamumvirize ivyo yamuganirije

0: Ego, kiganiro ni munarize ngeze ku gakata kanditswe n'uwitwa Niyonzima Berkimas ari ku Musaga. Berkimas yipfuje gutasha Nzitunga Revasi ari i Buhayira. Yipfuza gutasha ishengero rya Kirenga ngaho i Bwasare, yipfuza gutasha uwitwa Jiriberi ngaho ku Muzenga hariya i Mugwi. Yipfuza gutasha kandi abizera bo ku ishengero rya Mugwi bose hamwe n'abo bose. Abantu bose bari ngaho ikirenga ngarabatahije akaba bifurije akaririmbo kakorare ijwi ginzambari ya kumvumu akaririmbo kataziriwe amatafari kabanezere
1: imana iyoberanya indimi z'abantu.

0: wewe Israeli sabwe nzanira kaburimbo ngaho unzanira na matafari kuko tugomba kuba ku munara tuje mwijuru
1: ikaburimbo na matafari ndabizanye
2: bigiri

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: Margarita ndamubonyere kandamubaza. We Margarita.
1: Sa?
0: Maraga.
1: Sa?
0: Konda guhamagara ukanyihoza wamfunziwe nikubera iki?
1: Allo, akamaze nje telefone.
0: Eh? Uriko witaba telefone? Kandi dukunda guhamagara.
1: Mbarira ndumva.
0: Ndakugire rero agakukuru umugabo wanje gamuko. Muza mugenda mukomeza ibintu byanje mwabihejeje none sigaye ngaragara n'abana banje ndakurangire jewe cyo tuba kikungutulira ko jewe ntakwica
1: ewe kiguza kikingura ndakwereke iyi telefone wayimpaye nayinguriye ndakwereke ikindi cya kabiri ingutire nwayimpaye ushaka amaso ngihori
0: jewe ubuse kumbwira ko mfite amaso ngihori ndakurangire jewe twogwe nokwerekasha
1: kiguza kikingura

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri tushikiriye igihe cy'isaha zibiri zibura umunota umwe gusa hano muri studio ndakumenyeshe ko rero nyuma y'umunota umwe ucukurikira ikiganiro twige Bibiliya ico kuri uno munsi ndagutumire rero kubana n'isamiriza Agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo ukurikirane ikiganiro twige Bibiliya

0: Reka kwiganyira yacu wihebura ibibazo uri kuracamwo uyu munsi vyose n'ingorane ucamwo Imana irakubona kandi zo kubera umufasha nurekerero kwiganyira kiganiro rero ndabakeje ndabahojeje mwakura ku numero 62 ubusa gatandatu ndabona munyanyi ku murongo. Allo mwiriwe
1: amahoro y'Imana.
0: Ego tuvugana nande muherereye he?
1: Hagabimana Roda ndi Bukina Nyana.
0: Ego Hagabimana Roda muhawe ikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Murakoze cyane.
0: Ego
1: mpojeje umwana wanjye ari ngozi ibintu byaraye bihiriye mu irya soko.
0: Ego
1: abamhojeje abantu bose bakitiri batumwibyo kandi nkaba nongeye guhoza abagwariye mu bitaro bito n'abikuru.
0: Ego
1: nkaongera nkakeza bagize ibyo baronse.
0: Ego
1: ubwo Imana ibahezagirana.
0: Urakoze cyane.
1: Amen.

Ndagushimire cyane. Yego. Kumira cyane. Reka ndabashimire cyane, shimire n'uyu Riyazi manajije kutwakura ngaho kumusenya Imana ikomeze kumuhezagira. Ndakumenyesha ko mu minota itanu gusa soba tu uheraje ikiganiro ndabakeje ndabahojeje, ariko kandi reka nakire umunyanyi ku murongo. Alo, igigwa kure y'inyakira amaju yawe kugira ngo bigende neza n'amahoro. Ego na deka ndagusaba umanze wigigwe kure y'aka radio kawe iyo nyakira amaju yawe kugira ngo twumvikane neza. Ego uti rero akazina nakuba Evode. Ego kaze re mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje Evode. Ego.

0: Mbo umwanya w'akaririmbo wamaze kugenda ivode wihangane ndabona kandi ko n'utuyinite duciye tuguherana ariko kandi ukomeze kwihangana ariko ndagushimire cyane wamaze gukeza no kuremesha abakunzi bawe nawe Imana iguhezagire isareho zitatu zirarenga iminota 58 ndabona ko mu minota itarenga ibiri gusa ikiganiro ndabakije ndabahujije turaba tukirangije umunywanyi ku murongo alo mwiriwe tuvugana nande ego ikiganiro ni ndabakije ndabahujije
1: ego nagomba
0: Ego. Ndagushimire cyane. Urakoze cyane. Yego. Nisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ndabakeje ndabahojeje cuno munsi ndabona ko kiza cerekeza ku musozo ariko reka twihangane ndaguha amahigwe ya nyuma mpe amahigwe umunywanyi wa nyuma. Alo. Mwiriwe. Yego ninde tuvugana? None zime kaze rero mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje kandi niwe uciye ugisoze. Yego. Yego. Reka rero ndagushimire cyane nawe Onezime ubaye umunywanyi wa nyuma mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Reka ndabashimire cyane nshuti bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri na cyane cyane bakunzi b'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje. Nshimire mwebwe mwese mwakuye muhoza mwongera murakeza abakunzi banyu aho bari hose ariko kandi nshimire namwe mwadukurikiranye kuva mu ntango z'ikiganiro gushika rero tugihera heze. Ndakumenyesha ko kuri mikro mwari kumwe na Jean Claude niyo buhungiro mu kiganiro ndabakije ndabahojeje. Ndakumenyesha kandi ko ngiye kongera kubandanya nteramana namwe gushitsa igihe cy'isaha indwi y'ijoro. Reka renda guha ikaze munywanyi cyangwa se mukunzi wacu ubandanye tega amatwi mu biganiro bigiye bitandukanye bigiye gukurikira.
2: Allo
3: ndabakeje
2: abandi ishuti n'abageni wifuza gukeza ishuti n'abageni
3: radio agakiza isoko y'ukuri ukeze inshuti n'abagenzi.
2: Oui, allo. Nanje ndabahojeje. Abandi. Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
3: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
2: Wihoreze inshuti zawe.
4: Ijambo ry'Imana riti
2: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira
4: Abaroma 12:15.

Ti bagenzi muri gukurikirana radio agakiza isoko y'ukuri ndabaramukije amahoro y'Imana data wa twese abane namwe mu izina rya Yesu turanezerejwe no kuronka aka kajyo keza kadasanzwe ko kuba tugiye kuganira ijambo ry'Imana kandi ryagereranijwe n'umutsima w'ubugingo kandi niko biri akaba ari umutsima w'ubugingo. Imbere yuko dutangura iki cigisho cacu gifise umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana izorengera abantu bayo. Imana izorengera abantu bayo. Reka tubanze dusenge. Urakoze Mana nyenicubahiro, urakoze Data wa twese uri mu ijuru, wowe udushoboza ukaduha kubaho, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Tugiye kuzingurura ibyanditswe byera kandi twigira hamwe amajambo mazima. Ndakwinginze mwami kugira ngo aya majambo adukure ku ntambuka dushikane ku yindi. Imitima iboshwe n'umubi kandi n'umwasi w'ibyiza ibohoke kubw'ubushobozi bwawe Data wa twese, maze uduhe gusobanukirwa n'aya majambo. Tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cyacu gishimikiye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko canditswe n'umusabyi w'Imana Luka, igice ni cya 18 uhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo umugani w'umucamanza agabitanya. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagira udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi, aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atembera, ariko hanyuma aribwira ati naho natinya Imana kandi singire isoni z'abantu, ariko kubw'uwo mupfakazi angoyi ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Muri uyu mugani udasanzwe tubonamwo abantu babiri bavugwa muri uyu mugani. Wa mbere yari umucamanza, wa kabiri yari uyu mupfakazi. Hari ibyaranga uyu mucamanza. Icya mbere nuko uyu mucamanza ntiyita ku kuri. Kigira kabiri caranga uyu mucamanza avugwa muri uyu mugani, ntiyagirira impuhwe abagowe. Ikigira gatatu caranga uno mucamanza, yarazi ko uyu mupfakazi arenganywa. Ibi bintu bitatu ni bintu bidasanzwe byaranga uyu mucamanza. Umanutse ugasoma ahanyene muri iki gice cya 18 umurongo wa 6 kugeza 8, hari amajambo akomeye cyane avuga ngo kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve iby'uwo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mu ijoro nahi batebya? Nababwira ukuri yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mu isi? Iki ni kibazo gikomeye cyane. Muri uno mugani Yesu yaciriye abigishwa biwe, Yesu yari yarakunze kwigisha abantu aciye mu migani, kubera ko hari imvo zatuma Yesu akora ibi. Ubwa mbere
nuko igihe Yesu yariko yigisha yahura n'inkomyi zitandukanye, abanyabwenge b'ibyanditswe, abafarisayo hamwe n'abandi bantu bose biyita ko bahambaye, bamufatira muri izo nyigisho maze bigatuma bagwanya ubutumwa bwiza yaba ariko ashikiriza abantu, noneho bigatuma igikorwa cya Kristo kitari kubandanya kija imbere kubera ko yagenda ahura n'izi nkomyi zitandukanye. Ariko Yesu yahisemo kwigisha acishije mu migani kugira ngo noneho aba bantu bamubera intambamye bishoboke ko noneho babura aho bahera kugira ngo bashobore kumubera intambamye. Uyu mugani rero wari ufise icyo wagomba kwigisha mu buryo budasanzwe. Muri uno mugani turabona ko uyu mupfakazi yaje kuri uyu mucamanza agabitanya azanywe n'uko yari afise agahinda, umubabaro y'ibyo yari karagirirwa arenganijwe n'abategerezwa kumurenganura, maze bituma noneho muri uku kurenganywa yitura uyu mucamanza kugira ngo amucire urubanza rumukiza, noneho amurenganure kubera ko uyu mupfakazi yari afise umubabaro w'ingene yari kararenganywa. Uyu mucamanza hari ikintu Bibiliya itubwira, kubera ko Bibiliya yerekana ko uyu mucamanza by'ukuri yari azi ko uyu mupfakazi arenganywa, ariko uyu mucamanza ntiyashira umutima ku kurenganywa k'uyu mupfakazi. Noneho uyu mucamanza, kuko Bibiliya yamaze kuvuga ko yari umucamanza agabitanya, yirengagiza igisabo cy'uyu mupfakazi, bituma umupfakazi adahorereza kwama aza kuri uyu mucamanza noneho amusaba kumurenganura mu gihe ariko ararenganywa. Uyu mugani by'ukuri wagomba kutwigisha iki? Uyu mugani ugomba kwerekana ingene uyu mucamanza yaranzi ibijanye n'ukuri, ariko yirengagiza gukora ibijanye n'ukuri kubera ko yirengagije gushira mu ngiro icyo umupfakazi yamusaba. Ibi byari bifite isobanuro yimbitse. Kuza k'umupfakazi akaguma yitura umucamanza byangereranywa n'amasengesho umunyabyaha agira igihe cyose akama akora amasengesho asaba Imana kugira ngo imurenganure mu gihe uyu munyabyaha aba ari mu cyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira ndakubwire ngo nk'uko umupfakazi yituye umucamanza maze umucamanza ntiyamutunganiriza akongera akagaruka agasubira akagaruka, niko nawe uri mu cyaha uyu munsi bisabwa ko wizera Imana kandi ukitura Imana kugira ngo noneho Imana nyenamahoro irushirizeho kukurenganura kandi kukurengera mu cyaha uyu munsi uri kugenderamo. Birashoboka ko warasenze kenshi kandi warapfukamye kenshi kandi waranituye n'abantu uri kubagisha inama, ariko nagira nkubwire ngo igihe cyose uzaba uri kurongera ko usubira wongera ko witura uyu mucamanza ari we Yesu Kristo, ntabwo azigera yirengagiza icyaha cyawe, ariko Yesu yiteguye kukumva kandi yiteguriye kukubabarira icyaha cyawe. Hari itandukaniro riri hagati y'uyu mucamanza n'Imana, kubera ko uyu mucamanza ntiyagirira umupfakazi imbabazi. Kandi ikindi kitwereka uyu mucamanza ntabwo yita ku magongwa y'umupfakazi, ntabwo yitaye ku mubabaro w'umupfakazi, mu gihe Imana uno munsi yishimira kwakira abayirondera bose idatoranije umuntu ku cyubahiro
canke ngo itoranye umuntu kubera ko ari umunyabyaha byinshi, canke ngo itoranye abantu kubera ko bava mu miryango imenyekanye. Oya, ahubwo Imana yoyo yama yitwararika ubuzima kandi kitwararika kumva ugusenga kw'abayirondera ku murango no mu ijoro. Nico gituma uyu munsi wewe uri kugendera mu byaha bitandukanye, Imana iragukeneye. Imana iragomba yuko uhindukira noneho ukayigarukira, kubera ko Imana yiteguye kukurenganura, yiteguye kukwambika ubwiza bwayo, kandi yiteguriye kuguha inkomezi zituma utsinda icaha cawe. Ariko kugira ngo ibyo byose Imana ibigukorere, nuko by'ukuri ugomba kugaragaza uruhande uhagazemo. Rero ubukene bw'uyu mupfakazi bwatumye uyu mupfakazi atakaza ibyiwe, niko n'icyaha cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Nk'uko twamaze kubisoma, ubukene bw'uno mugore bwatumye atakaza ibyiwe arenganywa, niko n'icyaha naco cyatumye umuntu atakaza isano yiwe afitanye n'Imana. Iyo rero umuntu ari mu cyaha, bituma atakaza imigenderanire afitanye n'Imana. Muri uko gutakaza imigenderanire umuntu afitanye n'Imana, umutima w'umunyabyaha ugera ahantu ukihimbaza cyangwa se ukiyizigira, aho kwizigira Kristo we yatanzwe nk'ikimazi cy'abanyabyaha kugira ngo ahanagure ibyaha by'abari mu isi bose biciye mu kumena amaraso yiwe yamenekeye ku musaraba i Gorogota. Noneho kwiyizigira k'umunyabyaha, kwishyira hejuru k'umunyabyaha, kubona k'umunyabyaha yihagije, ibyo bituma umunyabyaha atakaza isano afitanye n'Imana yo mu ijuru. Hano hari amajambo akomeye cyane dusanga mu gitabo cya Zekariya igice cya kabiri. Hari amajambo akomeye cyane yerekana ko Imana yitwararika abantu bayo kandi irakunda abantu bayo mu buryo budasanzwe. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Zekariya umurongo w'umunani haravuga ngo, kuko uko ariko Uhoraho Nyiringabo agize, niwe yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga yabanyaze, ati ubakora ko abakoze ku mbone y'ijisho ryiwe. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana muri kano kanya, nagira nkubwire ngo Imana iritwararika abantu bayo, Imana irakunda abantu bayo ku buryo bw'uko Imana ikunda umunyabyaha. Imana yitwararika umunyabyaha, mbere umuntu nubwo yaba ari mu byaha akaba ishobora kugirirwa ubuntu, Imana ikamureka kandi ikamuzigama, ikamwitwararika, ikamuha amahoro. Mbere n'umusuma yaja kwiba, Imana ikamurinda ntapfire muri ibyo byaha by'ubusuma bwiwe. Ibi byerekana urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko Imana yipfuza ko igihe nikigera umunyabyaha ava mu nzira yiwe y'icaha, maze noneho akaza kuwamucunguye umuremyi. Rero nico gituma hano Bibiliya yerekana yuko ukoze ku bantu b'Imana, ukoze ku muntu uwo ari we wese kuri zina kiremwa muntu, asa nuko abakoze ku mbone z'ijisho ry'Imana. Mwumvirize namwe kandi uru rukundo Imana ikunda ikiremwa muntu. Nubwo umuntu ari umunyabyaha, Imana iramwitwararika kandi Imana iramukunda cyane. Rero gusaba k'uyu mugore, gusaba k'uyu mupfakazi yagumye atakambira umucamanza kumurenganura, bigereranya ugusaba k'umukristo, bigereranya
noneho isengesho rikomeye cyane ry'abana b'Imana bagira igihe cyose bababaye, igihe cyose bafise ibyo bakenye n'ibyo bakeneye, igihe cyose bakenye cyangwa se babonye ko hari icyo bakeneye imbere y'Imana yabo. Rero kugaruka k'umupfakazi akaguma agaruka ku mucamanza bigereranya isengesho rikomeye abana b'Imana basenga bariko basaba kugira ngo Imana ibarengere mu gihe baba bari mu byago, mu gihe baba bari mu marushwa, mu gihe baba bari mu bigeragezo, kandi no mu gihe baba bugarijwe n'ibibi bitandukanye. Satani rero niwe murezi wa bene se, kandi Satani niwe mwasi w'ibyiza. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, umusabyi w'Imana Yohana yanditse amajambo akomeye cyane, ni mu gice cyaho cya 12 ku murongo waho w'icumi, tugiye gusoma, havuga ngo: mu ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Reka subiremo ano majambo: mu ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi, yahora abarega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu. Umusabyi w'Imana Yohana yanditse aya majambo ariko yerekana ko by'ukuri umurezi w'abantu ajejwe kwagiriza abantu ni Satani. Nta wundi ajejwe kwagiriza abantu, ajejwe guciraho iteka abantu atari Satani. Nico gituma kenshi Satani ntazigera yibonekeza imbona nkubone, ahubwo Satani aca mu kintu cyose ashoboye kugeraho. Yaraciye mu nzoka acumuza umubyeyi wacu Eva, kandi icya kibacinjiye muri inosi. Yaraciye mu mugore bituma umugore acumuza Samusoni, noneho icyaha kiba gihitanye ubuzima bwa Samusoni. Yaranaciye no mu bindi bikoresho byose bituma noneho abantu benshi batakaza ubuzima budashira kubera ko bahisemo kumvira cyane se gukora ibi tandukanye n'iby'Imana igomba. Uyu munsi Satani ari guca mu bintu byinshi cyane, noneho bigatuma ari gucumuza ikirema muntu. Ariko nshuti mumenzi, nagira nkubwire wowe uri kunkurikirana, umurezi w'abantu kandi umurezi w'ikirema muntu nta wundi atari Satani. Kuko Satani yakorowe afise inzigo nyinshi, yipfuza ko ubwoko bw'Imana, yipfuza ko ikiremwa muntu cyotandukana burundu n'Imana wo mu ijuru. Hari bikomwa bitatu bya Satani, ni ukuvuga ngo icya mbere ni ukurega, ikigira kabiri kubesha, ikigira gatatu ni ukwica abantu b'Imana. Igihe cyose Satani yama yiteguriye kurega abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye kubesha abantu, kandi igihe cyose Satani yama yiteguriye no kwica abantu b'Imana, nico gituma iyo umuntu akoze icyaha, mu yandi majambo uwo muntu abatandukanye n'Imana, kandi igihano ciwe kwa rugupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana, Imana irengera uwo muntu w'umunyabyaha mu gihe umunyabyaha ababajwa n'icyaha ciwe camutandukanije n'Imana, noneho bigatuma uyu munyabyaha amaze kwemera agahanga amaso kuri Kristo, amaze kwemera
Kristo akamubera umuyobozi bituma umunyabyaha yicuza icyaciwe maze Kristo nawe akamubabarira. Kristo rero ntahangagwa n'umurezi w'abantu nk'uko tubusoma muri Zekariya igice cyaho cya gatatu. Hari amajambo akomeye cyane tugiye gusoma ahavuga ngo ibya Yosuwa umuherezi mukuru. Umurongo wa mbere muri kino gice cya gatatu uravuga ngo maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe ngo amurege. Umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati, ewe Satani Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyu siki shirira chokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uyo mumarayika. Mu majambo tubona adasanzwe turabona Yosuwa umuntu w'Imana. Yosuwa ahagaze imbere ya marayika wa Satani hamwe na marayika w'Imana. Marayika wa Satani abwira marayika w'Imana ariko amwereka ingene Yosuwa by'ukuri nk'umuntu w'Imana yambaye umwambaro w'ubuhoma. Uku kurega kwa Satani niko kwama kwigaragaza igihe cyose. Kubera ko Satani igihe cyose abonye umwana w'umuntu akoze icyaha yihutira kurenga uwo mwana w'umuntu imbere y'Imana akabwira Imana cyane se agakekeza abamarayika b'Imana ariko abereka tehe ni murabe wa muntu muvuga ko mwacunguye, ni murabe wa muntu muvuga ko muri Imana yiwe, ni murabe wa muntu urugerageze ko. Hano rero turabona marayika wa Satani ahagaze imbere ya marayika w'Imana ariko amwereka ibyaha bya Yosuwa. Ariko kubw'urukundo Imana ikunda umunyabyaha, kubera ko yipfuza ku munyabyaha yova mu nzira yiwe y'icyaha, byatumye marayika w'Imana aciye bugufi. Noneho abwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani Uhoraho aguhane. Mwumvirize namwe uru rukundo Imana ikunda umwana w'umuntu. Abantu b'Imana bagereranywa na wa mugore twabona muri cya gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 uhereye ku murongo wa mbere. Wa mugore yaza kuri wa mucamanza ariko atakamba kugira ngo umucamanza amurengere. Rero abantu b'Imana bagereranywa n'ujya mugore, kubera ko ujya mugore nubwo yari yararenganijwe ku byo yatengerezwa kuba afitiye uburenganzira, ntabwo yigeze ahorereza gutakamba, ahubwo arushirizeho kuza ku mucamanza amusaba ko yomurengera. Uko niko abantu b'Imana nubwo yogera ku rugero akabona by'ukuri ko ari umunyabyaha, kandi ko umenga ubwami bw'Imana ntibikunda kandi ntibishoboka ko abwinjiramo, umuntu w'Imana iyo agumye atakambira Imana, Imana ntiyirengagiza ugusenga kwiwe, ahubwo Imana yumva ugusenga kwiwe, maze none Imana ikababarira uyu munyabyaha iyo amaze kugera ku ntambuko yo kwatura no kwihana ibyaha byiwe. Rero uyu mumarayika w'Imana arabwira marayika wa Satani ati, ewe marayika wa Satani Uhoraho aguhane. Mu gitabo cy'imigani, igitabo cyamwe mu buhanuzi, page ya 81 haranditse amajambo akomeye cyane, amajambo tugiye gusoma avuga ngo, abantu b'Imana ntibashobora kwiregura ibirego baregwa na Satani, ahubwo babishobozwa no gutakamba batakambira Imana umucunguzi wabo kugira ngo abatsindanishirize. Bamutakambira bifuza ko yohosha ibirego bya Satani basaba bati, turengere ku mwansi
wacu kubera imbaraga ikomeye y'umusaraba Kristo acecekesha uwo murezi w'umunyabyaha w'umunyabukana cyangwa w'umunyabyaha Imana idufashe cyane abantu b'Imana rero nta muntu numwe ashobora kwishoboza gutakambira Imana cyangwa se gusaba Imana yisigura yerekana yuko ibyo Satani amureka atari byo ahubwo ikibera ica kamaro umwana w'umuntu nuko umuntu atakambira Imana agasenga muri uko gusenga umuntu akatura ibyaha byiwe noneho agasaba Imana kugira ngo abe ariyo irushirizaho kumukura mu maboko y'umwansi iyo rero umunyabyaha ari mu maboko y'umwansi abasa nuko atamenya ibiriko biraba kubera yuko umwansi bituma atera umunyabyaha umwijima mu buryo bw'impwemu muri ubwo buryo umusambanyi wamubwira ateba icaha cyo gusambana ugasanga noneho abona kumenga uri kumwanga umusuma wamubwira ateba icaha cy'ubusuma akabona umenga uri kumwanga uwagiriza ibinyoma abandi wamubwira ateba kwagiriza ibinyoma abandi akabona umenga n'urwango umufitiye mbere n'abazirura isabato y'Imana nabo wababwira ibijanye n'ubyo kuziririza isabato y'Imana bagatangura kukwereka ko iyo sabato ata muntu yoshobora kuyigendera abantu bagasenga ibigirwamana wabereka ko basenga ibigirwamana bakumva umengura abanse rero igihe cyose umunyabyaha ari mucaha ni ukuvuga ngo Satani aca imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu maze noneho bigaca bituma uwo muntu arushiriza kwibera ahantu akumva kumenga aramahoro ariko by'ukuri nta mahoro aba afise kubera ko ntaba afise isano hagati yawe n'Imana ari nacyo gituma igihe cyose umuntu agiriwe ubuntu akibutswa ko ari umunyabyaha agomba gupfukamira Imana kandi agasenga atakambira Imana muri uko gutakamba kongera ko agasubira agatakamba nk'uko umupfakazi nawe yagumye aza ku mucamanza amusaba kugira ngo amurenganure rero aya n'amajambo adasanzwe amajambo y'ibyizigiro amajambo yerekana yuko gutakamba k'umunyabyaha gutakamba k'umuntu w'Imana ibyo bizotuma noneho Imana mwijuri mwumva maze Imana imubabarira amakosa noneho umuntu yari ruhebwa umuntu yari kure y'Imana yegere hafi y'Imana umuntu yahora avuga nabi atangura kuvuga neza umuntu yahora yumvira nabi atangura kwiyumvira neza noneho maze igikorwa cy'Imana gitere kija imbere rero aya n'amajambo akomeye cyane mu gitabo cya Zekariya dusubire muri cya gice cya gatatu umurongo wa kane n'uwa gatanu twumvirize icyo habandanya havuga umurongo wa kane haravuga ngo umumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye ko ukugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro ishajije izina ry'Imana rihabwe icyubahiro rero nguko uko Imana irengera umunyabyaha umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe maze noneho umunyabyaha akiyegereza Imana kandi akarondera Imana agatakambira Imana kandi akongera ko ni ukuvuga ngo Imana yumva gutakamba k'umunyabyaha kandi Imana ikagirira ikigongwe uwo munyabyaha aya n'amajambo adasanzwe amajambo atera ibyizigiro nshuti mugenzi uri kunyumva hari igihe ushobora kwiyumvira ko waba waragaze ku rugero Imana itoshobora kukubabarira ibyaha byawe hari abandi biyumvira yuko ibyo bakoze byose bituma bigishoboka ko bashobora kubivamo ariko Imana irakunda umunyabyaha kandi igomba yuko umunyabyaha ava mu nzira yiwe mbi none hagashika mu nzira nziza inzira y'umuco inzira yo kumvira Imana
inzira guheba icaha, inzira yo kutanezerewe gucaha, ariko umuntu akaba mu nzira guhitamo Imana mu buryo bwose. Rero Kristo ntagiye na kimwe yigana yirukana umunyabyaha amuhungiye ko, ari nacyo gituma Kristo iyo umunyabyaha amaze kumuhungira ko amwambura umwenda wanduye. Uyu mwenda wanduye usomye inyandiko zerekana yuko umwenda ugereranya noneho ibikorwa bibi. Uyu mwenda wanduye ugereranya ibikorwa bibi, bya bikorwa bibi umunyabyaha agenderamo yiyumvira ko ari bikorwa byiza, ya majambo mabi umunyabyaha agenda avuga yumvira ko ari gupfina, bya byiyumviro umunyabyaha agira yiyumvira ko ari byumviro bitumberenye ariko atari byumviro byiza namba. Rero umwambaro mwiza tusoma mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cy'19 umurongo w'8 haravuga ngo, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikogwa byo kugororoka byabera. Izo mpuzu nziza zera zitanduye nibyo bikogwa byo kugororoka byabera. Chuti mugenzi uri kunkurikirana, twamaze kumva ko iyo umunyabyaha amaze gusobanukirwa n'icyaha ciwe akababazwa n'ububi bw'ibyaha yakoze kubera ko bumutandukanya n'Imana, akarondera Kristo kugira ngo yiyunge na Kristo biciye mu gusenga yatura ibyaha byiwe, bituma Kristo amwambika umwambaro mwiza, umwambaro wera, umwambaro utanduye, ari nawo mwambaro marayika w'Imana yabwiye Yosuwa ko yambikwa, maze agategeka bari bamuhagaze imbere kumwambika uwo mwambaro. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'ibikorwa byo kugororoka, ugereranya ibikorwa byo kugororoka. Uyu munsi urahamagarirwa kugaragara by'ukuri mu bikorwa byiza. Uwahora avuga nabi agahagarika ibyo kuvuga nabi, uwahora yiyumvira nabi agahagarika ibyo kwiyumvira nabi, uwahora atagarika irenga mu cya Yesu agahamagarirwa kugarika irenga mu cya Yesu, umusambanyi agahamagarirwa guhagarika ibikorwa byiwe bigayitse by'ubusambanyi bwiwe, kandi n'umusuma nawe agahamagarirwa gusubiza ibyo yibye. Rero igihe cyose abantu bazaba maze kugera kuri urwo rugero, igihe cyose nshuti mugenzi uri kunkurikirana uzaba umaze kugera kuri urwo rugero, Kristo acategeka ko wambikwa umwambaro wera. Uyu mwambaro wera nawo ni umwambaro utadozwe n'amaboko y'abantu, ariko umwambaro ugereranya ukugororoka kwa Kristo, gukiranuka kwa Yesu. Iyo rero umunyabyaha amaze kwishikanira Kristo, bituma Kristo amanuka akaba muri uwo munyabyaha, ya mico mibi yamugaragara ko ikamuvako, bya byiyumviro bibi bigahera, bya byipfuzo bibi bigahera, kwa kwica amabwirizwa y'Imana bigahagarara. Nibwo rugero umuntu agera ko akavuga ati, nubwo ndi umunyabyaha, nubwo mbona ko bitoroshe, Yesu Kristo azondengera, kandi biciye muri muhemu wiwe bizotuma nanje ngira iherezo ryiza. Hari abantu benshi muri ko muraganira akwereka yuko amategeko y'Imana atoshobora kwitonderwa kandi ko bidashoboka kozwe n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko mugomba gusobanukirwa ko mu gihe tugera kuri urwo rugero rwo kwiyumvira ko amategeko atawashobora kuyitondera, nuko umuntu aba yaramaze kuba kure y'Imana, aba akeneye wa mwambaro kugira ngo kugororoka kwa Kristo kube muri uwo muntu, aba ari wa mushoboza kugendera ya mategeko. Kubera ko iyo umuntu adafise ubushobozi bw'Imana bumukoreramwo, ntabwo bishoboka ko agendera amategeko, amategeko amubera igitsitaza. Iyi kanzu rero tumaze kubwirwa mu gitabo cy'umusabyi w'Imana Yohana, ni ikanzu yo kugororoka
kwa Kristo ihabwa umuntu akayambara, noneho umuntu bamwitegereza bakabona yuko by'ukuri yahindutse. Abantu bamuraba intambuko, bakamuraba ingendo, bakatangura bashinga intare bavuga bati by'ukuri Imana igira neza, kubera ko uyu muntu yahora ari mubi, yahora ari umusuma, yahora ari umusambanyi, yahora ari umuntu atukisha izina ry'Imana, yahora ari umuntu atumvikana n'abantu, yahora ari umuntu afite imibereho mibi, ariko none turabona ko Imana yamugiriye ubuntu. Iyi kanzo rero ntabwo umuntu ayibona ko, ahubwo abantu bamubona nibo bamubona yuko yambaye iyi kanzu ariko kugororoka kwa Kristo. Rero mu gitabo cyo mu ijuru Imana yandikamo abantu bose bihana ibyaha byabo, ni ukuvuga bakemera iyi kanzu bakayambara, kandi iyi kanzu ntabwo yadozwe n'amaboko y'umwana w'umuntu, ahubwo ni kanzu yadodewe mu ijuru, idodwa n'ukuboko kw'Imana kwayo bwite, ariyo kanzu igereranya ukugororoka kwa Kristo, noneho umuntu yambikwa maze agatandukana n'ibyaha. Rero iyo umuntu amaze kwihana icyaha ciwe,

umucamanza maze umucamanza kubwo kubona umugore aguma garuka bigatuma amukorera icyiza atifuza kumukorera icyiza ni nako abantu bose barondera Kristo maze bakamuronderana umwete n'igishika ni nako Kristo atashobora kwirengagiza uko gutakamba kw'aba banyabyaha. Nshuti mugenzi uri kunkurikirana uyu munsi wumve ko Imana ubuzima bwawe irabukeneye, irakeneye ko uba umuntu w'amasengesho, irakeneye ko uba umuntu w'ibikorwa byiza, irakeneye kandi ko uba umuntu afatanya n'abandi kugira ngo mwagure ubwami bwa Kristo. Nicyo gituma ndakwipfuriza guhanga amaso Kristo, ndakwipfuriza gutakamba kandi wongera utakame nk'uko uyu mupfakazi nawe atahorereje gutonda imbere y'umucamanza. Rero iki cyigisho ni icyigisho cyerekana ingene umunyabyaha akeneye gusanga Kristo kandi ko by'ukuri hari ikintu ukeneye noneho kugira ngo ushobore kumvigwa ibyaha byawe bihanagugwe imbere y'Imana. Urakeneye ubwa mbere kumva ko wowe nyine ubwawe hari icyo ukwiye gukora kugira ngo noneho usange Kristo. Rero ndakugira inama kandi ndagutumirira nshuti mugenzi kugira ngo uhange amaso Kristo kubera ko niwe kugororoka kwacu kandi niwe atanga amahoro, niwe atanga ibyizigiro maze agasubiriza ibyizigiro mu babitakaje. Imana nyenamahoro itweze mukuri kandi Imana nyenamahoro iguhezagirane nanje. Imana nyenamahoro yumve ugutakamba kwawe kandi Imana nyenamahoro ikongera umwete n'ubwira kugira ngo uyirondere ku murango no mu ijoro. Nico cipfuzo nkwipfuriza kandi nipfuriza bankurikiranye mwese kandi ndasaba Imana kugira ngo nk'uko umupfakazi yakorewe iciza ariko none akagikoregwa mu buryo butari bwitezwe, nawe ndakwipfuriza kugirirwa ibyiza n'Imana. Niko nisabira, nawe ndagusabira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze Mana mushobora byose, turagushimiye kuri Imana wumva ugusenga kw'abana bawe kandi igihe cyose abana bawe baje bakugana nta gihe na kimwe wigera ubirengagiza. Nicyo gituma muri kano kanya ndasengeye umuntu wese yankurikiranye ku giti ciwe, ndakwinginze mwami kugira ngo ibyaha byiwe bibabarigwe. Data uzobukoze. Niwemere abana bawe wumve ugusenga kwacu, mwami utumanukanire ubushobozi kugira ngo ukugororoka kwawe aba ariko kuba mu bikomwa byacu kandi duhinduke tube abantu beza bazima, tube abakora icijambo ryawe mwami ritugomba ko. Nibyo nsabira abankurikiranye bose kandi nibyo nanje ubwanje nisabira, nongera ndanabasabira no kuzogira iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.